onipa eye bibia na eguade hwehwe bi wo nchen sa wo beye kronkron ame guade na sanche no yimu edia nso wan kechi

Ade chen me menda no so de na adagire ni pusu. Yana nan nam kuma sa